atupale de oyinbo se de yoruba ninu awon iwe royin ojojuma ile wa ile ise alara agbayida 103.5 fm radio 1 ko ile god latago meba idaji se ango meje aro ni gbogbo ojo monday ojo friday

dupe Olorun ba mo dupe ibi te ti bere mo dupe ibi te ba de mo dupe ibi te mu mi lo mu mo pe bi ayo mi ni mo mo pe bi ogo mi ni baba mo dupe se adupe ninu gbogbo ohun ta nla koja a tubo ma dupe ni tori pe eyin Olorun ba oba na oba oni oba titi aye raye akikitan ele ti gbaro ye da gbani gbani tan saya eku asale ni gbogbo woja bi te tin gbo 103.5 fm radio 1 don jebe salafia na le ba ni oni ojo kan de ni ogun ninu osu kefa odun 2026 a biri bi awada ojo kini tide ikeji keta ikerin karun kewa ogun o tutu le o a le ni ire a ma le ninu ayo a ma le ninu owo ola isegun ma le ni gbogbo nkan ti a ntoro ta npepe fun ni pedin lagba Olorun ba eledua ninu le ninu odede yi a ma le ni alekun owo omo ibukun lotun lo si ni yosona ni se iwo yi ana

0: bo se mari niyan to mo tun wa gba ladura pe gbogbo ode ti nkokan tabi keji ni ida keji to ti sele si agba ladura pe ki olorun ba ko ba pete sinu nibe gbogbo ohun ti a nilo lati fi te si waju ki olorun ba ko ba mi fun ninu ile be ati gbogbo awon to nwoju olorun fun ire kan tabi keji ko olorun ba ko fi le gbogbo olorun patapata ka le ma dupe ni gbogbo gba ka le ma yin eye ka yin oluwa le to 103.5 fm ni le se wa e ba yi kuro lori eto yi lati kopa eyin te orin ate jise e te sibe orin te fe gbo ni e te si number 0907648 6198 0907648 6198 orin yen ni e te sibe yi ti mo fe lati gbo ohun lele yi ka le ma fi dupe to eje kin ki gbogbo awon baba baba pata pata eyin te je baba te mo pe baba ni yin te duro mo ki gbogbo yin pata pata lokokan ledeji wi pe aku ayeye ojo awon baba aku ayeye ojo awon baba gbogbo e pata la kuku lo daada fun yin gbogbo be ba se nte owo te nte fun mommy te nte fun awon omo ama leni eh ni woye te na eh ni figba kan joko pe ah iye ti mo de na la du owo ti mo de na yi lori omo yi nunu e bi yi eh ni kabamo popo mu te fi ma je baba baba te fi ma je o lori olorun ba fi le yin lowo se ni gbogbo eyin aburo to se pe eyin na gẹgẹ bi okunrin e pada di baba gbogbo ohun te lo lati fi je baba eyin to ba se pe egbon le je gbogbo nkan te ma lo lati fi je egbon gbogbo olorun a ba fun yin se yin te ba je aburo ohun te ni lo bi teriba ati gbogbo nkan te ni lo lati fi je aburo fun awon egbon yin ona afi fun yin na ko ni yo kokon nu wa seyin ase ma dupe ka ma yin ni gbogbo gba eyin baba mu kin le kan si fa ku ayeye ojo awon baba won ti be ah kile de ate won gbogbo gba ni won se kokon fun wa eleyi ah kaakiri kaakiri ni awon eyan ti ko orisisi won ti ko orisisi orin awon eyan ti ko orisisi nkan won ti so orisisi nkan nipa awon baba kilo de baba baba ni baba ma je lagba olorun e ni sona to fun gbogbo awon baba to ti file sasobora na mo gbadura pe gbogbo ohun ti won fi sile patapata ko ni pedin a ma le na ni won ma ran ti awon ojo won pe ah baba mi orun re ah onku mi egbon mi gbogbo e patata lokunrin lokunrin la ma ran ti ta ma kin pe to adupe e wa je kin rara yi segbe ka sare fi ohun segun ni ka fi rara kokko ki awon baba pe ah ah eku ayeye ojo awon baba kan ma ni lola ki lo sele o ye wa seyin ni rara o mi yo yi seyin o e je kan yin oluwa le to ni se biwa radio 1 103.5 fm mi o je yo yi seyin lai lai eyin baba kin lotun lo si gbogbo eyin loga loga pa sa ni le se radio 1 103.5 fm okunrin gbogbo okunrin pata pata ni mo ki lokokan lejeji.
1: Yeah. A very, very special song for old fathers.

ilé gan la fi ki gbogbo baba baba ni gbogbo bi ti wa bi la ki lokokan dejeje gbogbo eyin titi ile ise wa meteta to wa ni ilu Eko mo ma kin eyin baba baba ni metro eyin ti baba baba na to wa ni bond fm eyin baba baba radio 113.5 fm gbogbo ipa tawata mo kin lokokan dejeje be ku ayeye ojo ni ni oni eyin mama mama se sa ti dana gidi fun won yin se pe rice le tu gbe kana eyin ta pepe e ma wule gbe rice kana won je rice ro ni eyin lati gbe rice fun won e ma fun won lewa o e ba mi wa ibi ti iyan ba ti se kini te ba ti gun ko fele dada boda se pe bondo le fe se kero e ba mi ro fun won pelu obe efo tabi egusi ile o ti isuju lati sare wo inu oja lo eyan kan ni kile sele ka fi jo ma dupe lo olohun ni tori pe ti baba ba je eyan to ba je ti okan won ba bale won ma ah iyawo mi eyan omo mi kini nkan te fe kin fi fun yin won da tupo won tun ma sure fun yin pe tori pe ori o bayi lọlọrun ba ti fi won se won tun pada ma sure fun yin pe alafia o ibukun a tun bo ma tesiwaju ninu ile wa e se kan yin oluwa ni eto ten gbọ ni se wa radio 103.5 fm o yaba lati ki gbogbo awon baba ni lati ba won yo ayo e ti ayo ni ojo oni pe aku ayeye ta won baba won la ki ki awon ah ke njo pelu won won e kan bayi e je ka jo se kini e je ka tu gbogbo e sile ka jo ma yo pelu won mo de tun yo pelu eyin na te wa ninu ile ateyin to se pe e sesese ayeye igbeyawo mo ki eyin na pe to e kaabo si ipo ti olorun ba to fi le ni ni owo lati kopa le ori eto yi pe je ka yin oluwa mo fe ko ma te siwaju mo fe ko ma dun ko ma larinrin pe mo fe ke ma ba mi ma gbe eto mi ke ma gbe wole boya le ijosin leyin ni abi o ni nkankan te nta abo te ni nkankan te kan fe ka kan ma ba yin ma gbe yewo lori eto pe o da awon eyan ti won ba n gba ka ma fun won ni nkan pe ile ko ma te siwaju eyin pe number yi o 0907 648 6198 0907 648 6198 eje kayolua noni itu 103.5 FM.

0: Box dia. Iwe ọkọ rẹ dia.
1: Ewo nbe sa.
0: Gbogbo e.
1: O da na. License le sa.
0: Mhm.
1: Insurance le sa.
0: Mhm.
1: Security. Olobi word ni na le sa.
0: Okay. Why by extra tire nko?
1: Ah, extra tire ri. O ga gan ni koda mo ese ra ni papa. Eye wo fun ri.
0: Okay. Pana pana ko ida.
1: Ah, pana pana ri legbe re. Yi koda mo ti ese mo se ra ni ele te wo gan ko ri dan loju.
0: Ah, nje wa popo ti je bayi to dogun ra bi do buruku buruku bi.
1: Ah, wo oga. A wa le tan wa ita ile lai se poju ro yin oga o si se.
0: Okay. Gbogbo e lo di pendan pendan oda o ko ba lodu
1: o. Ah, o fa lodu we oga ero mi o pe papa nbe lo ni eyin e ka.
0: Won ka tele ko to wi.
1: 1 2 3 4 5 6 7 8
0: Bo ti e ko ba lodu. Iwo na wo.
1: O se lati ko awon eyan to sara nla nla meji se gbara won lori city kan na. Nbo ba ye poko yin te se gbe kan. Wo oga. Ai ise ni asan ro wa ni wo ko mo ni.
0: Okay. So ni we oko re pe.
1: Awo o pe na ma gboko ti oni we ti bi ai somode nbi se yi.
0: Agbo pe pe. We oko pe la je abi do deran nu sa sun ja. Ri o o gbo pa bi mo ko.
1: Oga Olorun wo wo. Awo e da mo mo yin. Na na ti mo ko ja, mo ja nkan le ni. Igbeta. Mo ri yin kin to mo lo nje ni papa mo kun le lo da ni abi ojojumo bi odun le fe ma se kin ohun e mo ba wa na rugba ta ba mo rero apa ro yin ti fe ma jeje loko bayi oga
0: oburu yo pe to pe agba agbon yin sin le fe ma je lobe ta wa bi park si dakun jo jo mo pa won je loje roju da mi lohun dakun jo
1: nda ni egba
2: kai o gbadọ fun iwa abaje ni atani tin fun ni atani tin gba o ba yin jele mejeje. Est-ce que le fin de la barre?

padà dibalé buoda to ba padà dibalé abi ki nomokunrin jojo lo ojo si to padà di buoda buoda onku lagbaja ehn ti won padà wa di oko iyawo to dibalé balé to wa di baba enikan baba mi mokira o e se pupo.

baba ni jigi, iya ni wura, baba ni jigi, jigi mi ko gbodo fo ojigi. Ojigi. Ko gbodo fo ojigi. Baba, baba wa to bi wa. Saye, hey, aki yin le ko si. She mummy. She gbagbe, e ki daddy. She eyin omo na. She gbagbe. O kere ni ma so ni down. Ko po ni o je nfun yan. Nloga e. She won fun mi ni ti won. Ni won fi sabile. O kere ni ma so ni down. Popo ni o je nfun yan labile e. She won fun mi ni ti won. Ne mo bi ile je ti eran ti wo pe nkan kankan wa to ye ko dodo baba. You celebrate your father ti o ba ti wa si nkan ati fun je ti eran ti pe won lati so wi pe ah ogboli happy father's day. Eja ku on diote, eja so toro funra wa, baba eni ni baba eni. Ya o shek paro. Beni baba o shek paro, ya o shek paro. Ilewi, baba o shek paro. 0704-700-3341, 0704-700-3341. Magbe li. Bi, bi Oshuba, famo baba, baya, baya.

Oje, eba mi ki papa mi. Oje. Yen fun awon baba wa ti won ti lo. Awon baba wa ti won be laye. Ti won be laye. Olorun Oba ko je ki epe fun wa dada.

Yes, I take care of myself. Eh, ni sise le laije. Eh, se ni lu alode. Gbogbo baba, ah, e tin fi oju owo sise. Eh, ni feyin owo danu. Agbe to gbalẹ to roko to kobe. O ni ohun to nwa leyin e o. O kobe. O pako, o koko pako. Ehn. O pako, o gba. O kojo o finosi o sun won wa kobe gbadun ni won fe le makini tori pe awon kan ni omo mi iselu fe ko yi owo ni o se eleyi educationalist bo ba tun wa da lakowe o tun fe ya lona oto engineering e yo doctor e yo broadcaster e mu teacher. A ibe na ni lecturer na o ti abibodi ati lorisirisi ona accountant na ayo ti won be awon ti won ma sha greek wa nbe tawon na ma ya lototo agbe to wa kokobe to shoun to fe sibe o nireti ojo kan ojo woni ojo tere ojo ni tohun na ma rerin ke lode ti o ti ma foju shiro fori shiro pe ileta koku labo yi ta ba taja ti nbe loko a bori e oye ka le pari e oye ka le kokuro le a sanwo ka lo le ara wa agbe ni ohun ton reti o abi eni to gbe pakute to gbe igboko lo to lo de sile to ji ni fere ejo keji ojo nro ojo ro ibacha o ti ya loko o ni ohun tohun na reti yin lori ohun gbogbo te se koni cha sofo to ba dojo ale baba e ni jiya to ba di lojo ale igbadun le ma wa awon mo wa tun fe se fun yin won ni se fun yin ninu aisan tori bi ara papa bayi nla abetu ibi gija nla abekun se npari e ni abeba mi pari nle koko bayi ile ma wa ara yin o ma le omo ara sode e le wo omo agbonjede e le je e fidunu fayo je won mo ami e o ni fisiju je won mo e o ni fomi je oju je won mo e o ni fekun je won mo e ni faisan gbore gbore besan lowo mo lase oba mi oke e toju ara yin na e toju omo yin e ma safoju se oni ma safo ni gbese ma so die omo lodo baba o dabi igbeyan je gbese kan ni you must pay asa fo ni gbese aso die mo pe e kan kan la ma san wo lewe e ma san die e ma sa e duro ke soju se yin be ba le pon koko e pon bye eyin to si je wi pe e wo pe bye o litu koko gangan ni eh gbogbo adura ti mo se amo yin okunrin lomode to ti laya nle sojuse okunrin lagbalagba to ni yawo lode e sojuse be ba binu e bi niwon e ma binu gbagbe ojuse
tori eyan ni binu sira e ko se gbon se ko lohun o ni lo mi e ma binu sira yin e ma bara yin ja e ma je le o daru gbogbo eyin te ngba mu mora wa bi eni bi wa gan e se pupo mo si gbadura a gba fun yin oba mi o ke ti gbadura gbogbo bi to ku si yo ba gbogbo wa se. Happy Father's Day to you from Radio 1103.5 FM. On Alea Ria of today's day, 21st, 6, 2026. Happy Father's Day to you, sir. Happy Father's Day to you, sir. And once again, Happy Father's Day to all of you.

aserere nigba ti oju opo yen to ti wule ti to tutu mo oju opo na ni eje ka se pele pele 0704700 3341 te ba se fe pe wa tori ati afeke ki awon baba be na la fe je ke fa mi sori ipa ipa ati pa ipa strength musapa ipa ohun ni won le so wipe yes we cannot forget your mind is impact okay ipa impact ti ipa le wole ati ipa ipa is like a sickness on men olo ma je asaisan ama fa mi sori meteta bi ipa wole amu bi o ba si wole e ja wa nfaaji ja wa bayi ka ma se ale ariya wa lo ka ma je gbaladun ara wa ka si ma fokan Palemo ati sunbere Seola ko ba mi oke ko gbadura gbogbo wa.

je ki ache be kama tata pese o ti ale to ni gbo yin te ba wa dasi adupe pupo lowo yin ise tentiti sile ise radio one atu pade ara wa lafe moju loruko gagba ile ise radio one 103.5 fm niki gbo yin lori fe wa pe ise pupo ba ti fe lo sun abo olorun adaju lori wa asun layo a ji layo je kari wipe ati awon ilekun wa kapa awon inu to ye kapa ka fi to ye ko wa ni titan sile nigba ta re ti alejo won ni ko le pa buru ni le gbogbo wa o da roma o da rusa o da ro gbogbo yin lo lu fe